0: Chan. Sino yung gae, Chan?
1: Pe.
0: Atuh. Kalingan ka rin sa mga kiling nyulang ng RRE ka. Ay, yeah.